0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Tegalang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Chi chi chi.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: this is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Tip, tip, tip.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Ako po si Nicole Emilio. Pinoy music ba ang hanap mo? Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. T-T-T. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit

Kabayan, nahuhomesick ka ba? I-download na ang aming mobile app at mag-enjoy sa mga kantang tatak Pinoy. And feel like you're home. The V81 Radio mobile app. Available in the App Store and Google Play Store. V81 Radio mobile app. Free now. Free forever. Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa pang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: Hi, I'm Robster Evangelista.
1: Pinoy music ba ang hanap mo?
0: Download the V81 radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
2: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.